0: glazoro momi sharib krentuso radio ndarason krenu imita piskun uskun nuta uwa krentuso pras kramu achiro yonandiro ishin na kara kuru adema au moduro ku gwenye nade gla injina doi kone pelwaya ndiro dasa amdo konulantirike kampani de sakanare krentuso daji putu fanwa ide gla lamar adin amdo lamar ade sandiro tukna kuru adema nasha doi karabka doi lamar ya jamai ma sendi chinzalan fanyena abiyo lamar adu au adi koru shi kampani shima adu hakin zumbejiwa au adu joe koru jama sodu lamar adu rojo yiro sendi sayro kiji au kutu ma katap goza ya sendi klan manazana ya klan nanjuro mwenan gwenye kudina daji krintu sosuro lamar adi edin buru selaglan futu do jama bulai kala lamar adi mana zana din nan diru goye ishen daji bayan shima adin wano
1: ngro go genin karako te mala bu da man diru la mita soudu na fato fato raza samzana fato de bil ne fa e mbede fato shima dro sakna mita zara fato de bil ne fa e ba ma da sakai ro mita zara kla falwaya ne nara ti fat ko ro ga chaka kla falwaya lan kripsa ga nada ro seri sa mita da sakna ro awla sandiro tinma kuzain ya sandia isa fotofia mita isanya soro pan mita mbia dai mitam dus au fri au mita infani mitam bia bildum dus somo surya dai nyiro mita lesse rama ma war wan ma en dai nyiro mitam dai nyiro mita serim baw ama kafato dai bilda soro do mita ra sakna
2: so le do ada ban hidro ko masa bi ngoron de en bato do sakna de so aye en heri chache no to so do ma ba e ko masa se ha waton ba ya la india sorry ko do de sorry mo sauti mara mara kana na ndo ma nya bo ko bi ani ko de mar ko am da ja ik min no ma de shima
3: nakteram ngoro community sha 77 housing estate mo din din karako mita done kuma konu nan tarke ne fai buro sala kuma ngoro ne man bedo isa kuma burin shima da taka shawari na not never in be is da second chure me she nafta alaman na katu waya dai da ikima da kau gana nya wujin konu kinnar ne min wallo ma sai da zo kaje zo fanimin anima nim kaje zo ne a wani kutun zo falde tude kuma katun maro da hanu ma ai do man dol doni fandum nya wuza ka konu be muron konu be amma nam konu ba awa bune so manzo da doctor shima yin ba to application na be shi na kachi ma da yin yo she doctor shima network la kutro na ma ai dim man awa shima fandum yin ba awa gana su da ma shawad be na shaza shi service zari yo awa ar san ma soro na ma shawad tai da su din kiri abuja so lagos so kaduna so kama so san ma so na lamfa kira awa ar patin ar foto turu sha gai bin brain na ta da
4: o mai ku yetin karako get five year mi tare shawarin je bawo isa chako andira konnu gai ne faida ma kujo kan yo chako so biasa kana ar ka india ko faida tena ka udi uginya o konnu saudi dai am gai ngurun jiri konnu rumaso manai isa choro awan dela gara sero yiye za sawa chasha walta ka india ka kurchai ba walta bannatu suya ti crossing gai ruyen lokaran charge masu jimba do dai kawo karnga ya sai yana dun kurgare walta bannatu kurkanno dai ku don zar gaskiya waja fallo saudiya ga dio saudi ba illa an kawo indiman ba ande runderin na ta monjin na kannun gai makujo
5: ngoro mai rede lan kawo isa mita ada ande sakana man buroi dingalau sa buron na saiki a konno 244 den sai toro konno a gaje gaje sa karun da kaji za sa kana adu kawo mita adu sa kana man kat suro da irma fande warnya da zai to wori ndoye mama zai biya to wori dolin sa ke
6: eh akon da suka sa dan akon fannan mu din ma akwai wanda aka sa musu eh ko sun ce da kowa za ka ma
0: an be san diro sa kana kurman karma rungurun din an be sai ro sa kana ai sandi lamar shi ma adu awo shi ma da sandiye kujiro konda so ndem bawo amma yayi kuma so kulza kulza sandiye awda sandiye sadinna kara karmaro kam lalin yana kana beede kam shi ma da lamar adro sandiye kuna kulza kulza sha sadinna kasharusu mana hano kurman sendiye kunare kilzen ama hot plate so guga so do saya kwalza wasemba ada yesu bulono sawaidi
6: baya kayawa haka wace nake ga
0: gla soro krentu so ada chi jamain sendi doi injin doi lamor konni allo sendi pelwa zaro sakna ada gladen sendi be nanza chodo tenesmaro shi awshima arputugul ngana ide nanguro tekna soro bla yerwain adungura ala falandia ande gaye ka rayin zadu faye kla lamar adien amla kau awada tikino sendiro company de wada gozu aware tikia konnu fondo ndama trenso sendiro sendia ndalamzu karunza keja wa tikna doi konnudu so wande mbao futu buroidu urso sendiye ade iri manazana ama sonya yi nguru ade sammaso gi konnu fondo za fulutu lade konnu fondo za trana so mbeji kurman na lade fundo sendiro sakin sai ndasoro sendiro waljin maro noti kirintuso shi ade para scrum wachiroye nandiye kirinu ya karaw kuru ade ma rai jamaso ye panyina kila lamordo injina pelwaya nzasoro company ne faide sakina shi company ne faide kila lamar adien kaulinza pantia rahena nye lajimnina do fandiye ndi ama sonya yi diwonde telefoni furumia kam manatuma na shanzala mbeji ma raksu lamar shima adro shi kaulinza sikin au bi ngaw for scrum adien yai kala lamar adien jama'ar rasu manaji ya sarana daji shi zundula raksu zen daji kirintuso for scrum adlan nandiro kwayai play iken ngaw play iken aidin daji for scrum du koye konyen.

0: ngila ba su gwamnati ngila tsoro ba su gwamnati alan da bana su a shekurun zurin a wadu a kwanu an masu tana ma a samsa ya kuna za su talo biya zai salamu alaikum dawa tikilewa kila silen duwa manan yin
1: buji
0: ngala buji ya fa yin na sha'in buwom
1: muna ito siya la
0: na'am
1: muna ito siya
0: muna ngala ya fa yin
1: a bildin bai da shi ma ngala
0: bildu ma aka jo mitar do
1: mino mitar ma aka jo mitar ma aka jo mitar re kuma
0: mutibe
1: kadwa ya itimina re ya
0: ade kadwa ya kuma ade letter kuma kan mu wanda da zero kama mana no yayi sui sui sui kan ni dajin ni min akai dai konu de wasu ni miya awala sadro dai yakin naro da amin
1: yo kotor sotin ya kanum din din ya sai
0: be ji kanum din a pima sha ji ba
1: konnori biya konnori kunta wa biya sotin ya sotin kanum din da warni min konnori da mi yana ne
0: a da imbe
1: yo shi ma ya wanda wuda ka jiro mu
0: jire na sha ndo mbe ya ne
1: a na sha sai konnori din dai biya okto
0: injin shi mar lasana
1: a lasai
0: lasai ngala
1: a dai
0: ngila zoro da yi ne ya na shaɗin beya wani kuro
1: alamata
0: ngila zoro ngila zoro a kirintinsu da ji nandiro filayi ken da ji ngawo filayi yadin zan dindi goye kwanye.

0: from the mix.
1: Glazoro alijita hatsada babban cutawono tarwade kwasa kura kerntuso mita piskun uskun nutta uwa krenu ya karau kurumo dudo kladin manani ndu pelwaya nero enjina doi konwe lasana meji kampani asoi glalumar aden chareso zandenye na karaye jama ala barasaka lamar roga sau kawlicin zai sakna kerntuso e diwalla diwon je telefon ne din botu sadinna kasharu wa alaikum salam duwa mananyen kalewa sulai alhafiwa ba
2: na'am wa war ma wakil karafka radio kronto kare bornai dala alhamdulillah jam kale umar abacha ngol ma mun ba funa lodoma
1: kushe wa war ma umar abacha ya fanyen
2: alhamdulillah
1: na shayin bo ma war ma
2: dala alhamdulillah jam kale
1: ngala dala alhamdulillah ya fanyen
2: ade awado ya kuma mita so sai kuma kace ma are ayya wan gurun da roi sin abba kala le don kurai din ne fafal fafal da din da amma wa da won dai ran kadro
1: amma ai maso
2: da faida do walda biyo maso walda
1: yo yo azun guna a ku shu wartu maso non guna a
2: shu wartu maso yawa ne je su ci sa kana kala le yare amma su ne gurun talaye din hayya maroba gurun so ka boto
1: yo
2: abuja tala Abuja talaka Abuja da charatun ne alai na tadin ko badizana har nguron der madel gana zana karan zana
1: ngala
2: amma saudu sakin amma kan boso sakin na fato da bil dero sakin ga ya bil baro sakin ba duwan
1: ah dai
2: na done bil ba dero bil man wangaite dai kuwa kan bil zaro sakin kan bil zubaro sakin ba amma kon rukol zai kai ma su fato ko zai ba ko amben kuru aw mika shi ba duwa zana ma so dai ai magare ran karo bin kadu sai kan nodin warza da jin duwa ga awa kuro kuro gina ga yankon ne duro jiri suri gila ayon la ajiri fut kulet la jiri buri da tai ma kucin awa konnun fa da tai ma are
1: jiri
2: ayo so fa da tai ma kadu wallo ma hawar ta din ba kadu gu warze
1: yo
2: ajiri suke da ko ataye kai yaza ya tamtam zan sa kuro kawo da sa sirra tala da am duro gana gana da kirma konnun gu ta kala kille fato fallin girbaya baba ya amma meu kidin joro sa kain masondei
1: jo ade
2: yau wande ne su kan tawo da ga kun gana da kaza samo ya kamfal fazin konu da su tana made ne fa do kaza kun gana da cin kun sai ya so na son ai mai ina da ba ya de ai kuma am da ga men girza na sai ai ba cin ba kuma shi an zama shi Allah sai ade su kike ya isa bune ya dirza wuza ya na konu kisanyo son konno atori da ko sai ko aje su sai am buzoro sai tamtam zan sa konno ya nguro konten ba amma sai aje da won zakin tana karo yin gullo ko a wadai zahiru kirmar da yake dima rango duran da ji aje su sai a wadai sa sirra am duna garade kakkando da ros mita da sauri sakki masala ha to wanda yi ma wanda kam laro sakki laro da ka kuro au kun na langu da na za kur kam duna garade rasu tero aina aduzi bar wajja zo ra kaziya ake na sha'ati din qur'an duna gana da yawuza a ayya wuri tro kan jima da sari na kuma da ya bana din company zane faida
1: jire
2: kuma an biyar e sai dan buwar rote so ala bara su ta sai karo konnan ga amma an jina sha to yi a ga wasu sabiyar ne wuzuna bulun kuta ala biyar 11 na ri sai ma konnwa wa sai so amma ta tirin da wazai ya saudi ba amma dika da sai ne ubin ya saunar wara su wano kuma so konnan dai alhamdulillah
1: ala bara
2: ke tani doni konno dia sa kris a kama har kirman jine mo ya ma wahala bala kon dia na foto ke kiala
1: ngala
2: ya ade sa kris a ta ade ro teda ga bana sa re tala do ayya maro wande gayer tu le gay na ta ambe mu kon awaro kol zaya ambe en tala do konno da kol zaya bar fayda ngaba da yo san di customer za jaman za nan ka do au ka zi lan biro lo na fa ta radio ta mu bayan na ka dukkan amsa ya ida faza jamato gongo a wado da ji maro gulla yo kuru turon gure idan kuru amsa da kun muna kunni so mai ma daga saya samo samo ya fato da ni ta ba son kawai samo ya office da ro kunna da nadi ba sa kuru kalla ke zai yo to yo katab ari cha sai ma gwaza ya sande sala company zai din
1: gala umar mana umar abacha
2: na'am
1: gala putu buron mana ne ma ire nya sunna da wallo no ma fato ado e bil zabaro injin shi ma har sakin bawo darenzu sero darenzu company ne sero chasu gulden wone kurman duno za ganar waljin rai
2: na'am ga ganar
1: waljin lamar shi ma da wuzu sandiro dululan sandiro chu rai
2: yawa di lura fero ci yawa ade binya
1: ngla
2: ambe nan zan dero sai sai nan zan ba mar ko zai a zoro kaziya
1: ngla zoro lokto lokto gu mu ngla zoro o she
2: o
1: she kasa duro wa wurma karabka radio karantu ye a kaulin zu she fantina assalamu alaikum
0: alaikum salam
1: wa tikelewa kilewa sile alhamdulillah ndo mananyen
0: si aisha kwani muhammad
1: aisha
0: limanti
1: aisha limanti lan ngala limanti wana bo
0: ana
1: ngala
0: ai
1: yowa ayu go limin kala moduwa de na shando mbewa
0: ah kon kon dungi kombo so bai
1: yo
0: amma da suru ga ma ngala amma ya otu kuma da yake yi da yake to kuma ne ya lokaci ne kin ya warun da jawo tun kin na da yasa na da na ga abin online da ange ai kun ni tare na screen cutting da don kin ya yi na sala ne ke kare shi ne ke bar wal ya to din duyar diga na ta ma shi da jin ba yana
1: ai shi da jin ba kon nu ba ma ba ma
0: a konnuru so kono tudo ya kati kinyei
1: ade ade
0: yo konnuru duga ni na wonna nama ai kati nda wai kuma una nda wai kuma ki da jin bai
1: ah
0: to kuma ni na rege lo tudo kuma ro so burinyar wa ya languru aka da tra kuma gaban na tunande konnu asla mar ga kuma nan za le zingi singuro fare ya sai mana dan sani ukala nan ga konnu bare cha sai ango asai mari sai roka tabo da kunni ka kalla to ndima a wari sai ya mangala amma kuma na jandi kuma turo bulai da kunni kun bi ne masuwa awa indi kajiri awa ndinjan awa din ko awa ya tun ki ga ka ga ndin da sai na kuri mando ni tala saya a gaskiya kan kama tulinga
1: yo
0: kace awa ndin ma kun kan ndin ba da ni tar tsoro da shama yo konnin so kana tunya ban din ba wannan shanne shi yake da kat waya sakin nan ma katar waya ma da dunda waya shi ne mu ke
1: da wannan ma kuma Aisha nan nan wani mai hutu kuma amdo serosa kana so duga na la konnun zaro ci su konnu watun zaro gana ci sai no walja kurudai konnu de dai buron kurudai konnu de dai buron awro o awo buron awro o awo girtin da nguma isa ganara waljin ganara walja kuru rasa na nguro kono rasa di nai
0: ga idu maro sai dai kuma awo gana fa ida kan kuriji ga so bare ma kilomita sai wala sana re su kala kala bi dai ne hutu buru awo ani tana kuma buron amma kin buron la sana ne ma buru sai kan galawo ma kuma ma bulin sakin na zuwa kuma ma war zai da kala ma gozana re amnan dan dai ma turma na gana re
1: ngala
0: ngala
1: zoro gushi gushi kasoro aisha na shanguro limantien ngo kamgade assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum nya fantimbao loktu fandimia waltine boni assalamu alaikum Assalamu alaikum. Kiliya. Dawa tikliya.
3: Dawa tikliya.
1: Kiliya silai.
3: Barka alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ndo mananyen.
3: Prof karam wakire Mustafa maina ngura dan kolo kolo a nje kiliya ganyen cikin ba.
1: Ngala mun sa maina nya fanyen. Awo mai duru modu kladim zande nyen fanuma.
3: A ngala samma kol kolo karam ngana.
1: Ngala zoro. Aye na shando.
3: A na shandedin tali. Ya kuren kurela sakana falfalbe amma burin kuma mana tin ma har

ngila zoro karantu so radio ndaraswan kirno yi mita piskun uskun nuda uwa tu haura kirno adiei daji kirma loktunde sa tur reta kalkal sitina nalo yi nandiro paraskram kutum gulye ishinma

0: paraskram kutum gulle karantu so paraskram kutum gulle nandiro ishin radio ndara sonlan mita piskon uskun nuta uwa nado nandiro dual telefonye purumyen nandiro nu kutun no sa kulluwi nandiyo awodo korkorin dolan wajin ta tiara rawa eklan nannu radio ro hapkuwi daji ala mashol lero sulu swa mayo diwal nde telefonye purumgata sifur usku fal diyolar fal usku fal diyo arak sifur fal diye sifur lar sifur fal u diyo indi sifur lar arak diyo. Assalamu alaikum do mananyen.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Do atukilewa
1: wa Suleiman da atukilewa sule
0: kilewa sule indo mananyen na shayin
1: angala Umar Habib ngoro gambore
0: wa kila Umar Habib wushe lokto ar ka kallin botoro program kutum guliro gama
1: ade ada alhamdulillah ala kutum dia sotiro sule
0: amin ya rabbi
1: ande kutum dia fandama sayya iken dai insha Allah la ya loran pande
0: ade ade
1: ta son dia gambore gara done kuma sudiya ngulum gam lo ni mare pro da plan by first nade ya ko sa fal kala da inji done ambaliya isu ya zo na Allah pro da inji ne banazo hatta kaukar taro da ta kunta Allah gara done kuma sai ya bam kon minar ta tondo
0: ade jire
1: Allah bara gara da ba ta tondo da zan amsa kuma ran zawa ko ran kur kamla wa na ma doctor kan so sai mai dirijin
0: ade
1: yo ko nan mun mun ya da shi ai kuma sasa sidi ai ka zana amma akwai no so da rabin ja sun fit kono ba ade ai kam so so ji ngai waya mu kun zai wasa ga sasa ya rin kwazai
0: ade
1: yo ade ai da shi rubutun da yake an da kono kuma sasa nan do da kurun gonnan giri ya tara yan ji ganna tija ngai roba sai mai sakana ngai alama kwana ya je ya rishi ka kanta na sami da yan ga kurusidiya me yenin ga yin jituna ya fala la zuga ni kuma ran ran gulu ke sororin je ajab bala ba tan ji den ji kadawa kai nan zun awa shi kama ga amfalin awala zai na kare su ke kam ga ya kin zama su kudo kan zuwa ji
0: so ana
1: kuma ne ala bara su ce tala ga ta ko zan kurusidiya murta ko den duto gui sai den zuwa ko den
0: ade
1: ko kam la bayro a dan karin zala lo sar zara awala an ga ji da kulugum na la san dai a so kala riyo so awala garin gona daga funa rasare ne narimen da fa ko zan kamta sai
0: dole ya
1: yi da ku mare marta ndira na shi ma dan da fa tar kurum ta u dana ar sa ta dan ka ngawe ke na mai ka surna awala ta din sana ko ai tin
0: ma kurun da am lo na da ai yanzu so ban na tu ai so ma shon zo
1: na da ma shon zare kwano do ne kuma roba sai mi duro sa kana are awa sai kwano do ne kuma garam kal kan din zuttum ga min warin awa kwano ide roba sakana dukka kalcina kila plastic ne inji ri suja nari men gain nari men ji sami mere ji sami lan gain amma sidiya kwalala jin maru tuma ngana shiri shiri ba da kambai
0: ade
1: amma sai me ku su gain marin ga ya so ajab bala ba ta nira gulo ken diskar ma ga ke koyin din sanna diskina da shi ake kya ga ke kam ya goka tamla yanga no suno mara ga am kwani ma suno ban na tin desu sai mai an yaba shirin da ta are suno mulal ga am koma sun fito wanta banda kin kuma ya mara amba sai da mar ta koma dan da na da na falaye mar ta kurum da so da sa fan dero an da romo demokradiya ido ne fito na ga dai sa fana ka da na har sai sai ne mar ta an da bana da ne rafa ta kurga am lumiya kwalta ro ne kuma gozo shi ne turin ya ranya sari kwalta kuma gunna ne lejin ma kuma singar ma sai ma da line sama sai mare sai kwalta da kauce tando so awodo ne shiro nur kwalta ci kwalta kuma street light sai mare kan tana da rosa sai mai ne ja sulu put ma tanda ko ma le kwalta allo under street light lungu lungu ka da ta kina na nan ga ta tuki a dare na da rosa
0: da bula ya akai da kuttu ade
1: da bula akai done awodo ne kulo gumna done mun furarin kalan gawan na
0: ade
1: ka su wanda ya gambore a yare ba amma kulo gumna gwana tilin tirin yaro ya da din geye ayro kalan gawan ar tiki kala ko na ar tiki na rawon nan da ma tan dero kurum ta so ran dero ka ta goza
0: ngala
1: street light kalan fanta dero ta ngala da bana da
0: Allah
1: da fanta na
0: amin amin ngala wushe kasadro Umar Habib boto ndiye sedu na shagunum ngunum gaye kasu gombare junction da kur are ma na shadoi a dual kasu litrin yarwaro legendie she konnu bawo kono do diwa laro sakende na shadow tumant kin yiklan daji ala burun zafan tunaro walzo. Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Dawa tukilewa.
1: Na zale modu albar manajin.
0: Ngala Umar modu nyafanyen.
1: Wao do do ku kinyare kala kan dawo zoyen. Inda ku ya kan dawo kiri dinna bisara matne dinna ti martu martne kanare godu matne kan dawara da sanu ke kan dawo. Inda kan dawo inda ka su dinya en tira zu suna da. Kuni dinna ti ya bonguna mar. Martne kan dawo kan dawo sa kaya matne. Inda ka su dinya en inda kan tayar wadna da matne dinna ti an da ci wa mai godu. Martne kan dawo da andar ka ta.
0: A dai. Ngala modu ala buru num pantana walzu. Futu do a zauja zaujin diye zupsna zupsna da daji gwamnati ya shimra mai suru jama su da a washi malo shim suku zupse klan she bota ci do. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam da wa tukliwa
1: gara sai ba masana
0: ngalan do mananye na shayin bo
1: masha Allah Isa Musa tare da mawalti tare
0: ngala Isa Musa ngala
1: masha Allah
0: na shayin bo goyin damgari na
1: ah goyin damgari ah goyin damgari ga ko sai goro ya lawe la
0: ngala nya fantin ai kuto
1: yelti kalo yela
0: minti kalo e
1: kuto nya de ah ci kalo buri
0: yo yo
1: damgari
0: ha ha ci kalo inga
1: ya den ya
0: ngala zoro waras kram kuto ngule
1: ah kuto ngule ona do
0: ta dai
1: waya ko kuto nya de bayan awala bi a taman cipras kamalo
0: mai
1: cike shi makan dina wa a wudu kuro an dai duk to aka masu royal madrid kula da alya tambira a wo fal indi kuro kula kishan ayan hawada wa kadi

0: gla zoro tumir krentuso mita fiskun uskun krnui paraskram kutum gulle daji kurman diwalnde telefon ne furmgata am jama ndia yaka kasau kutun za gulsana kuru alafan tunaro walse diwalnde chaidma furmgata shima safur usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak safur. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nya fantim bawo loktu fandi mi awaltini boni diwalde fal de shima safur lar safur fal u diaw indi safur lar arak diaw. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Da taklewa.
1: Da taklewa Suleiman. Ba na masa shi a cikin indin mana shi.
0: Kala ba na masa. Ushe lokta din gauro. Faskaran kutum gulle.
1: Ade, kutin da dan da konno ilaite da kuku ndi karanga.
0: Kono aye? Nefa?
1: Konno ilaite.
0: Ilaite.
1: Ah, ilaite la konno ilantrike.
0: Yo. Nandu na shando mbao.
1: Bawo kufa
0: ngurayde
1: kara ade shuwari kindimi dia
0: shuwari kindimi
1: kufa bawo filandia ndison konne rewien amande dawi ade ronye yadena ministry of power lenyena aribiro lenyena nefa klanguro lenyena kurburu lena anuda kadamaro hakko kara annan kara homa da ndia fasai no lona da dero tulule romo kozo kana ndia konnu ba njidi manda kazi njie
0: kazi njie mbi kazi nguya konnu ba ma mamba ngala ala fantuna ro walzu shuwari tu
1: shuwari tu aboto gozari kame opposite year wide
0: adei ngala ala buruno amin ya rabbi ala katafa gozu konu soro ba ma kaziya ngo kam ngade diolin. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam do ma nanyen dawa tikliya alhamdulillah ko mun da ha min galar nya fantin ba
1: kuma m sai nan problem kute
0: m sai nan nya fanyen yo paraskaram kutum gule
1: aw diri kama kiti bulinyar sirin da kiti bulinyar kranga diri klari ata mar kamar zoro lamar zaban
0: lamar zabati
1: kamar kranga ma kirze ne su wolona
0: suwana kumzai
1: wallahi kranga kirze ne wolona dokta nan wa fande ne wolona ma yana da injin so yar kamaro na doni kalkal aw diji si mono irin mongona ya re kontan ya lana na plaza la urgana me futu ganye ya lan biri wacin na azu zai do kuma na kula da yana ne dan ke karzan nan bana ya san me war ta ga kalafu na kwalta da sorin gana zai sai kan din ko ne ya re wallahi kalan da are ya ta wunya wakti kala ya fige kala ya sai zai ba kuru duk duri musulmi kuru kuma ro moto sun fitila sare ya am zuwa marun ya samma sakarar riya ta kur har kirtuma kirtuba da gana kan boso sana ya kin kirar kirtuma bu da gana shari gwamnati ma ta kila gwazin ya adabulin sarku da mazin ala kaman da san gashi mazu
0: amin ala dai ashir razaksu
1: ha arwa kuti
0: ngla m sayana she kala duri bulaye doye tarbiyan zagana banna tunaye clan she burunzu habcho aji ala lamar adro katoppa goto kalte. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ndo wana nyen
2: ah masamai na ngura adam kolo kolo ya nge fi daga nyen cikin barma wasu
0: gala masamai na ngura adam kolo nya fa nyen
2: ah toro indaram ma da ala alba sabi toro de limonti kwa da toro war toro isu kaziro wadna la tiyana
0: ga abdul
2: da farai yangen za shi ta tira da zanya fisha duri montiye din da andi fandin bo yana mai sako bari na wasu ja
0: ala shira da zaksu
2: ale ba su ne man au sabiso train ya kulutin ba zoro kaziya a wadi
0: kaziya
2: yo gwamnati da cikin gala yangen za shi ta a wadi sulu ma zo ya go bare bare tin bawo duri monti kra zain bawo tin ye din ba kunyi tamba bare nan ba yon darar kalande yake na da ya ce
0: ala
2: shawar martanda ti zanglaro sinta waro tulu mazaya awal goro kuma ngo diri sana na goza le re na ngo kunguna e kamza ngo aw ngai mai ne gutai
0: are
2: amma daga alama tisha aur sama to kalaksa kalan daro goza nai
0: are
2: ayo sa saya dilin na kan daro halam da kurma aur isu tajruwa re wolono
0: tajruwa
2: so awadi tiza sulhu mazai ba sai so da gozana sai gozana da yishin ba mun ya goza le da yishin ba mun la shin zan so sai sai niya da le da duno duno yin samo so din ba ya sai so ale ya so ro kutu gwamnati din da ci za awala kala din su duniya ala har zoro awri so la ro wannan ne wance no ba
0: amin gla zoro masa maina she karo kutan pleno kala amso dal tedin gwamnati ka tab gozuro wal gozuwono ala lamar adatrin no walza assalamu alaikum
3: ikun salon
0: dawa to kalewa
3: onto wanjo anima
0: ngala ba konto nya fanye
3: odu gotta ade
0: modu a kotu nguleda
3: sai ya fara asu mana
0: karma amsa kan boko
3: a mana zan ne kalan gana mana jara ka
0: ngala
3: shi na sha konnu dan tarke ma da a an dai tararu konnu din karu ya cutulu ya san dan awwa zan da fato kuralar da zam solatu to
0: yo
3: a karma ro suro borno ya lalle ne question sola university sola lene government house sola a am quran sama sola dia sola nera million irmudum ma fanzaro sakana sai yadi akala kono ani ande ka tabla goda ne kirmatu ma yana ta mita da yoto ko an kam zulama mana konnun nigeria e demande chitu ya kan lein za sai go tuma goti uruta sai bai alama fule
0: amana ala mita e ko dia sawon sai konno hono zangala martana na so be dia kwantuna
3: ita da kawucin rosai amdone isana kuma na sadin da amma wufutu kangana idan cigawo dai malai sai fa zana ro wajin mit a da sakiya fandin da ba isana torowa kawa na amma samai na fandi hausa mitar ma zamgana zana ro awu na ada kozu ada krizi so ro mitar ma choko
0: yawa
3: asunuma dai mana kin je me ba shiga wai mana tartifa mana kuna fande kala majalisin je shi muktari be tarare majalisun ne me war kafin shi yayi ba
0: jire
3: majalisun me uru kolle senator ya kire kala rokulun
0: kai
3: lene biuru wune biuru yar wadron bauzin yawon
0: gala
3: nan diri ganwa an dengo amde baladiyan zaman naftu maso wande bare so ni ndumai mana jimba biya adei an dia nafsana sorin kuruna de yero rutana andiya sakin busa ci za dare da zana sai andiya kalaka ya kuru ai ma andiro sarin ba dai kliyawa da ayya samu
0: are aware
3: yalandiyar manan zuma ba a kutu kurma professor du ai sunu gajere me gudun ne dai larin da ban na fararo sakalina sanai dai wayin gawon durman larin da na fararo sakalina majiriyo
0: yo botojili wakila wakila na sha yalaye so duro botojili loktarin dimin dai
3: akule wakil nima nduma wanda da zai wani yan yambu rotina din ai kama gullumi kam yuyi kam cidajin da yelo a wani biya le da nan ga a ayan kin da ade roji ade
0: atuma ya sama loram no fal gudi no fal de suku dai awala fallan dia ta tin mabajin bai
3: kam ba andun juma ya shagozu na rosu kuna le ba andun juma no zo ne ya no zo memba house ore poli ala alan so tulu firmaro nan da kamusa kana be kula na wala le jumba ya mor abadam gudu bari kuwa gwamna le zana ma shi le jumba ya
0: ade
3: ade ade su ku dai jetul kalfiyan fa ina jumba to man da tulu yau kawai a ari mana zo
0: gila
3: ni la mara ni so mbe so ba gwamnati ma gana ngalowo shi amsa da tsakana amsa yema dai an jiro faida zai ba
0: gila ba konto gila loktu buma gila zoro ba konto shi kanzu aura yanzu manazna gila lamar adiyin daji ala lamar duro zasa tudo assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dawa tukule ando wana nyen kliya sai na amdu
1: ibrahim gonyetri
0: ngala gonyetri na bo ibrahim ai bayano ba diwal nam kamzana ibrahim na sha gonyetri assalamu alaikum
4: Amin wa alaikum salam.
0: Dawa tukliya kasar ne lokacin ba lezina.
4: Yangala yangala. Alaila gurin garin nan ba.
0: Ngala alaila an yafa ne.
4: Awo kuma ba shi ga wai mana zina da kam kuma ida mana zina da. Shi normal siyasa putu haya angala ratirin wala no ma. Kolza jama sai amza awu da sara na karza.
0: Ade.
4: Haki candidate chituloso. A baranzu kuma ngai gulonoso. Ar sai no lona san Allah ya marar ruci da zai ba. Don ga shi mai burunci wanda nan ka duro.
0: Yo kuma botu jamaro abotu dimin ra gwamnati duro.
4: Biya am Qur'an dai gwamnati da am don kuma siyasa ne kura duk soro botu dikin.
0: Za sa giri tiya ngala rumin.
4: Ha, wata dia ngala ar kwalza da maso ya kamsa rana karza. Wani candidate so su duyi.
0: Yo.
4: Kurshi buran aha. Ar sai din ba ar kiro wannan siyasa ne daraja religion. Sai am jama'a sai daraja sondai na am Qur'an.
0: Jire.
4: Amma ni yoro budu bulusin yoro goza le ni nangaite sa samza ya goza le zada shikenan kudin no sai sho zaba isa ya kurkan kurar da zai ya kurwalta ni yan talani sho zaba dun no kana bari chai dai kuru bulusin sondai na kado.
0: Ngala zoro
4: Ibrahim. Aha. Kolza jama'a sura marta. Kandire za sara na karza.
0: Ngala zoro Ibrahim ala ala boto mpantinaro walzu ala lamur adron za sa hatudu kirintuso daji kirmalok tudu zoro lezina diya siku daji paraskram kutu mgulie nalan kasarnyen ka udro sa usku kakal sitia nandiro hawara larda vorichi sadi edu ishin

0: ngila zauro krentuso playa kiji kiji ade taman zu gonu tam tam zu gonu ya karao playa ade nandiro radio ndara sonlan ishin mita piskun uskun nota uwa paraskram taman karya kasuye kuru ade manan diro putu buron fanwaye taman awa fallan ya ye gulukuna kuru nande rannu taman awa nandoye andiro gulsawi diwal de telefonnya de forum gata lambado andia pandu ide shima sifur usku fal dio lar fal usku fal dio arak sifur aubi sifur lar sifur fal u dio indi sifur lar arak dio ngokam la gana. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam watu kilewa. Alhamdulillah kilewa sai.
1: Kuma karai ka karaya ka su yallamar.
0: Ah na shayin bo mdu so.
1: Yo Alhaji Umar go mari da taram kale.
0: Ngala taman ayya ayya Alhaji Umar da gullumi.
1: A taman kuma karaya da ya kule ni na guru kare kwaltuna bali da ni na gare kwaltuna a wado kuma ande yiyen na.
0: Ah
1: nguro nde yare a o ngaji masare.
0: Ngaji masare.
1: Ku zuso. Aha ngaji masare yare. Na sha ngai ka su nguro la no lo na mera yor tulur yaro tole dis.
0: Ta sare.
1: Amma ngaji ta ga kare amma ni ka su bulum kutero le.
0: Cause da ade.
1: Bulum kutero le. Na ka su bulum kutero le ma. Naira yor arakin shiwon tullara ka salla a kadan na tukuna ma da kulun za a wanza
0: jire
1: amma ngai kalin da tukuyin ga inya zai mada naira yor arak ma ka so bul yana
0: jire
1: are ba ga rote chore ya nala nga kamla ne chuna she ka so wishland ba ga rote ne naira yor a ka tukuna ma tukuna ma yor arakin fiun kalin da tukuna ma ba ga rote ne shaka so bulun kuta ikul da su kuma furye
0: a de
1: da kuma ngajin ga yima de sai tsawa zai mara nara yaro a rakar marasa din kasu indiya da gaskiya talaha adalci sannan amma kasu ne kuma wanda na madara ya kuma are gwangira tulu are gudun matsulunan jakshan kuma lai madara ya ma'adin am sai ma da nara yaro a rakar fiyun da marasa lajin kadan latuka na madama ngai ma kadan latuka ma da yaro a rakar na ya kare ta wanda ta kana muku yan kuryo kuna
0: jire
1: amma na gaptuna karin latukunar wannan yar tulluzan fuhun su ma'amala zai ya ana kaduro na yakarin da yayi na yakalo sunan zafi zo na sai ma har tala am musulman juna zana ya qur'an Allah ka sun zafi din ne
0: jire
1: a bana zai amma
0: ade
1: ade
0: jire
1: yo kuru aw karo kujin ne aw lan amma nan shi da manai aw halin guran ne wa zana jimla sanarwa dukana ngalara dukana ne radini
0: tawadu

0: to andi agayo coronary nephrosis condition ma de ya kwatinan karo
1: alaka andi fararu ne kirma sandido yin ladda ga de sole zan yi Allah an hawar fandu ya kila bari mi ado ne jola sandin son gwaza saudi ne so adam
2: a bari mi aga yi gwaza sautin a wodo kirma misal lota da lambe banzanji masayasa arna de andero nandero saudu o miye kalan banzanji mari sheno ngui wani no zilan saya charo amuno jumba de rowal jumba da shi biya jiri da mashi ma agent wanzu ce zali ada muko shuwa layaro sai biya wana ran sarin da fato kura sammo saya sar chakko sai cira dinar rabe a pima gai sai kada je zana har sai biya fato gadi zai ne re sai kula biya da jiri da ma gadi ma ka usun da tiyaro sai cira zan din follow us your first month din sai ro ko na charo kwada gidiro kun ina nan gulle da katen zaro ga hanya sayro waya sadinsan
1: yo no na ma kam doni danja atare shimzu ya suruna ko sha biya ni min yayi a watan bindu batidiya dalin zudu shi tudu mar entawa ya she amma shi jiri entawa ya kura mar kam ka sassana mar goza ya le zana sayro da futu bundu da bakteriya filezan da ni rim dano ma nan sayro a wata da filefilezan da har isa kuro sai doni sai ta magana ala bundu do sakai da bankara da sako da kuro kude kes are zawin ya kam da fandiye mu kon da roga hanya ma kes da kwasa ma kes da kwason dionan ka so a wado ne suka gwamnati a wari da dabcin da shi ma number 1 hadaruwa da surorin da ana wa surari din kamla su kuru sonin a wadi ta legal way ma nduma sai ya isa takin su din ba da so a wambe kama mara kurtura sakana Nigeria are da man insha Allah diwol durido dur citibulin miro kida ma tiye bile da wodi wala kadan bai da warcin nakata kara da diwal da dorta da zai indiya suka diwal ngai kurtin ba amma gwamnati ta raida ta domin gwamnati da kujin ramzin gai karun zai gai
0: a wore su suna san bisa gwamnati da arma wode mana jinno sai so ci tibli miro da wori dikin shin amma kuru zahir wa turin ba
1: yo
0: shi ma wore sai ya san bisa
2: na sanya gai gwamnati da su tandu misal targina zuma dole jama mai rubul sai kurna sanya ya dido standiya kamla so ndin ba gaba da duwan fondo do zo mana alaina ande da yanguna
0: ngila zo ro malum abore is sandila da pato kwa sammu waltiro walja sahara ila shadin nindiya kapsa walta a wando mukondo yirma am garin gawo lanzuza am bunduwa ila samu yin sai da tawada
3: a tawul a wasu kana da tabbas ngai ruwa jin adama su kan yiro mai gida ngila gai fondom gai ma wahala la suro kalo ba layin karam ngana da
0: bulasa kulan kan mu wurti lasin am suro daula zanyen sandiyo bulafiyar ta surolar Nigeria har ma kriya lambe so akai tudin ma kada hawar pantin da ta jiruwa jiriya
3: a sa tudu andero durin da laro bulafiyar tuna tabbas kaudo bulawar fitin shi ma cidawo duwan ba dan shiri shi ma fila kauyau adiye shi
0: yo loktilan awajiri shi ma waje
3: shiri grolan kara na la dinar nguwa soriya ande nono ma kam silim kuna sarana lin tabe ndilamzin sai na da buke daja da Allah ka wada tradition amma ndumara anzilan kala hanzu sada ta jirwa rasikin bawo
0: yo mala bor kirmaro ya sombe dirin da so sokula no zai lalliya rasin
3: yo ya jiri ma taran zai no tunzubala na sharo sulule jin na bawo dan uya non wana karen jim zai salari taran zoro chile zina mama mai ai suka tarawa ne le zawo so ndi su fato ande ro chunan yele ne ba na mara har kan zaka ji ba arin ye bula arin naftaro yele ne mara mangala
0: ta jirwa da som zai ba futi ai taran da sirana rin
3: yo a wasu ka ta jirwa da som zai ba da ta jirwa da wahala da isu obaja nyanjie goja nyiro kaza haza ya itamin kukunda bulari arman yakro burize mbambe jiri akai akai karo utasolo una dechinzo mabawu turobor no adien
0: ni mguhu nziri putu trend kirma
3: obaro zo maro buroma kwa zuna time nyiro nyende ngao la nera dupi ula letu wadi yoko kunera lan leni mibu gulimea senera du yari akau yari nipi unro ni miado nyasadin adama nyizawal no nama faswa nombiei yolo kad nombiei chiboda ila nisam nyiro gomna tibula ame nyiro moko saki kaane miyadam kaanza niyadam nyiro moko sakia
0: ari juwal sakia gamindu
3: ari zawal sakia gamindu kaluba lipiese ninjar lumia kwa andu furu shima awodo kalubale sai inda asado kalubale do karam klewa sinayile nan zumumiya wallahi kam sirari farzana rombauzi
0: ngila zoraja zainab na shamu iskim ngwasu romanan zela ya soruman sai ma hatta karen jim zai masara na durin za su do laido ne luyole romano kudo ya sadin suna na shaya su Allah tumangana klapatu so duina karauta na so jidin gurado ne minnuata titibuli misoyi lezana kawo lardado ne dia ya so aro lezana a wazen da gile na shaya su Allah kinasar fondo barinuwa futukur maro duri so are ne mugun zale jin trentin are
2: wallahi kinasar ngai zahirewa ta kinasar nan gulle rufan dia ne dalin zuri yayi so le nan shiro boyan kala

0: tisonda amasan yanga odo ne biske do ne diriro kin men luko fiak luko indini ar baksanalan timma afrika ilar gabsana dilan timma dieu walta ba yoksana gaskashi madilan timma do ne yoktuna mare sandima lardi do ne senegalia lardi dr congo ya lardi do ne cote d'ivoire ya adema lardi do ne south africa ya adin sandia gaskarin yoktuna ade flezna tim miyawudo ne lardi afrika ya wakilzana dilan kuma tim u fitana tim u gabsin tima u gabsina made sandima ghana morocco egypt algeria adema kebata gilele shi kuma klafuna timan bejuwa sandilar da afrika u gabsina ma ade awula yayi lalaya sadine suro program ade ne jiro diolo wa mana kanyen tanes maro kla shi koronde adelan kurundolan ai sik sandilar da doni afrika suro mew adelan dirino fiak luko indin nelan ba sandi u fitana u gabsu kurundon ai sik tima atri fiata tanas maro bike doni kuma hangala gozna bike yim larafai baktina ndifara belgium ma senegal la lare senegal le kinasar india falma ba yeso nduna kala belgium men do minti chitura minti u wa kozilan belgium isu susu indiso sirumbu hata isu walti shiro susu falsira shagaskadu yokono bike DR Congo wa England na rumia DR Congo minti tulurin England na zau bike second hapo lezina bike ngila la baksa ndo walti England isu England isi ya bol indiro su bike rinti ya chitulo bike kwa devuwa rumia kwa devuwa siya falla falmabara zona atalin ame diyalo isi bol falsirumbu second hapin alama awala ya ilala sadini dee isi derenzi seye seya gaskadin yekono. Are bike sa Afrika yurumia. Gile ukurundo lan shi ayisik larda Afrika yu kakal gaska alan. Ndamaro letilan. Fitinza atu kurundo lan ayisik. Ndamaro letilan. Fitinza atu kurundo lan ayisik. Da yukuru sendi u kuma gapsina maade timando mbeye awala ya ilalea. Sendiri sadine. Are shima korondew. Diyo lwone andia fandimi nye shima sufur usku fal. Diyo lar fal usku fal diyo araka sufur au sufur lar sufur fal u. Diyo indi sufur lar araka diyo. Tewa ngana boti mandiye kuru salike gana. Wa alaikum salam kon mchidi alam.
1: Salamu alaikum mamari mamud.
0: Wa alaikum salam duma na jini.
1: Yo dokara manajini kuro dana ilan.
0: Nam tumagana koronde da fana makala da tarero koronde da karama ai suka kuro min larda afrika suro miwe dilan dindir do kin fiaka indine dan ba u fitana da ai suka kuro min
1: kai to aure na kwatna da ko da wora din kuro ya gran ko dana
0: yo sai adun ko da
1: ya gran ko dana kafin dai gana kuro
0: yo gele kuro min kuma timma u gabsuna marin ayi timma mu awala yayi lalaya sai disa din biya timma mu awala yayi biya sai u gabsuna din
1: sai timma u timma wana al din biya timma indi awu zuwa ya karu kafar guwa da ma sai na timma ta wana ile
0: zan a titi miso
1: nan
0: timma ya ku au indi marin timma na tim da so anda so
1: a sai da sai ke are indi pa moroka are
0: yo iji ba moroko a cima sai matima min awala wani yayi lalaya sadin
1: sai yari sai yari sai ma wani awala yayi lalaya sadin ya salama da yau
0: ngala yura askin yana loktum gonin fraskan bro rupturo tawangana ku ruka wuri me ko sama farakin karantina dalin zire shi bayan zilan wono awosu kurun zilan larda afrika da fita ni sanni makasa da ba wono kuru sai adunun ko zana wono kini inde larda moroko ya iji falanta man zakara wono assalamu alaikum da manajin da abuni min
2: wa alaikum salam mama maru ba ngoro ga bare manajin
0: ba wa ushe ke share prescribe da ke lero
2: mama ba wallahi lero ce
0: kula da taro ai kurumi kurumin sukudin doni sukudin afrika mai wula u dirofin fiakin indine la sayo sana ti kurumi ai suku
2: adai koromba ngam wa kurin a wasu kana are na duno ki allo mo wajin ba
0: yo sai ba cha
2: kada ko dai ba tawan group din ko ka group de fuzu kaltena tawan kalanga yallo

0: Banatu.
1: Na gara Banatu.
0: Yonda le gina kuma sendi u gamsana da awla me tumam la biya klanzan. La biya sai dai kama zakon zan ba.
1: Sawa da sai u dai gamsana kuma kam ne biya India ko in ba a ngala ngala sai nora stro cikin dai.
0: Mun sai India tu.
1: Morocco awa Ghana.
0: Morocco a Ghana.
1: Ghana sai wa da company ne sai
0: da. Da ke badu.
1: Badu sha Argentina da Argentina ko sha zuine kurma me.
0: Me yasi sa ala da saran nari la safara fara na zambe ngela nyura askrina za rami loktu ma gonin pro scrum tam tam ne pro scrum dekele ada gonino batala loktu ganala yaro lenye isha pro scrum dagwa yekoyen kawduro andia kilewan krinsano.

0: purtumana de da ayon tada yayi tongu yayi de gultin marenga yin ay purtumana de on
1: ba su mangari no tada yayi tongu yayi da ne
0: jara bele
1: ah kole kole shar koraria bana ta
2: ah
1: tada yayi tongu yayi nyiro ya joko
0: baba mama kamsa ne nyumade zamu mi
2: nyuma zamu mi ngodira ne
0: kambula
2: kamguro ne
1: kamguro ye nongi yanda yo
0: nongi yanda ko ni
2: nongi sabe
1: nongi bula kana
0: bula ishi
1: saudiya
0: yo kamsa ru wajum gi
2: wano
0: wano ya zamu ba
1: kuma kuma mama ala baras ala kuriya we kan za ala baras ku isoro na zona
0: ya an marka an marka baya
1: kadba adiya askar ngana shiro zamo
0: ya fa mata zamne da ya dire
2: aran nyaa tongo nyaa ne kam galte ma sammu sor mana kam mongol dai
0: ndo manar purtin
2: meyen manar purtin da kam do dai shiro wala amsa sammuna so dai karawla ne wala ne wulzaya dai taran nyaa tongo nyaa ne wuljin
0: adi nya o chawro chino ba mo sa ti jai
3: ah ma kam na zamin da qur'an zan ni ba
2: ko an kalan
1: an no na bra ne ne rai kin ba
0: da am fatero ko ya am fatero ko ya ta da yayi tongu yayi da furtu be yi no a ta wanga na lokto ala ni paraskram di duklawe da karunto so gawinu paraskram do ni duklawe da rason kilamita bisku
2: kun
0: da uwa pellan zai epemela le ne to su work to canada na walten da ji wulte ya faras kam da goye koyen.

0: كلاه ما شاء الله كرنتو فراس كرام دوني اندو كلاوي داراسون كلامي تابسكو سكون نودا اوا بلا اف ام لان ا فراس كرام دلان يا فال متا مدا موتو يا با مساتي جايا كرو محمد خمسلما ركرو فراس كرام دا ايتاغت كين لوكتو با نابارو سورو فراس كرام دي دلان داجي ناتانيا نالان كوي كوي كوروندي فويا ادي كرنتون دي دوني فاتيرو كرنتون دي فاتي كورو falbe ina diro kanaena wa midin duro gultin koro shima hadin da andiro kamlai zaps sefer uskufal diolar fal uskufal dio arak sefer au sefer la sefer fal u dio indi sefer lar arak dio daji koro de gawai dusuye de wane jawanzu fandin assalamu alaikum. Naam ndu kala zawlen.
1: Abuna wacire tije kala zawlen ya isoro oso oso kile.
0: La le o she koro kan ya zamu min ala kan mikim.
1: Ah dusu agulu wole.
0: Dusu ah kaskajiri yo.
1: To sure. Yo rum ga me sai zau chair rum dore kurlo me bir.
0: Yo wa da nyi kala non mala mama ne. Kamselum kala gizin dare.
1: Goro ga ya zo tai ruido lu ba duhu ma
0: at ai wa kariya la ma kari zo jiri
1: arin da bari dungo kada la mena la ma foto a dir kuru zoro zoro mu ga ma kanu la zo ikon da
2: jire mana
0: ale ga me zo in zikin lo ze zo du manya zo tulin
1: zau tayi da wanta a room da waltum lozi
0: alama mal kaskada ruma ne are kuma
2: kaskada na zana
0: kaskada nono
3: kuma ba re zana na karan
1: ga me tira zure gara fara
0: ga kurutu bodi buna yabo ni na yi ana alama zari
1: are buna yabo jin kam ga na
2: ya re gamba
0: na
3: arna ga yoyi
0: wa mi da yan duro gultin
1: na'am
0: wa mi da duro gultin
1: wa mi wani wani ari a wonde
0: re a hanla mere wani yo a dalil loboti
1: dalil don wani gullen da a shar ga ke lokuye mon dimai
0: ga gai lo lele dai muhammad
3: shi kama
1: gala gale
0: ya askan yana ni ran muhammad nguro bypass wi she kasa da mun yura askan yana press cram dro. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam.
0: Naam ndukla zawlen.
4: Waya ne ngoro lambori.
0: Ngla nya krinyen jamina.
4: Ngla wa nyari. A waya fu chai wa ta fi chimba ono kam kada dos ba ngi turondo ko dinar chimba.
0: Sawo de kamilo zamu wa usha ya fa yamina.
4: Okay.
0: Askir jera nyiro.
4: Ta kembe.
0: Kaani mi wa nya fanye.
4: Atinji la mafi yon.
0: Atinjila mafi yono ai manum we ai manum korozba kabzira atinjila mafi yono
3: atinjila mafi yono boya manji burum tumbalzu
0: yo
3: to atwane konge ona boya manji burum tumbalzu won atinjila mafi yono kandiri kundo lan nafsu
2: kandiri kontrol gozu
0: ai da nyari
2: god kona ya
3: hangal to
2: are njila mafiya no
0: swala sha hangal da ugo na wano
3: hangal to balle da nindiri duna kozna ya
0: atinjila kayo sai da
3: ari
0: atinjila mafiya ari kuma ai mananzo
3: ari mananzo
0: ngida aska jira jira to bagana ya mina korom zaftana assalamu alaikum
4: wa alaikum salam da watinda
0: kilewa sile ndukila zawle
4: Alhamdulillah,
0: ina fati ba mai duye ma kwani salwa. Ya fati ba mai duye, wushe faras
4: kram
0: dogaro. Alhamdulillah, ka ande zamu milaka anum ikimin.
4: Na'am?
0: Ka ande zamu milaka anum ikimin.
4: Ka ande zamu ka ce
0: tiki. Yawa. Ka ande de.
4: Ah.
0: Ya tawa da airo gultin.
2: Tawa.
0: Tawa.
2: Tawa.
4: Ah, I don't know we.
0: Yo dai kanum da fanye
4: ade
0: kanum da yake kanum da yake dai
4: yongala uwa
0: uwa ino ngono ai manum
4: Tamaturam Zumango.
0: Tamaturam Zumango. Nandwen, Nandwen.
4: Yeah, I would have asked
0: you. Tawa.
2: Why no go?
0: Why no go?
3: Why no go on a fair round for a chodona? Say no zoo.
0: Zafsina.
4: I
2: want to do the monkey.
0: I
2: know. I want
0: to do the monkey.
3: I want to do the monkey.
2: I want to do the monkey.
0: I want to do the monkey. Ask her, you know, drop to
4: now.
0: Why don't go out? She come down with Marie.
4: Through the
0: Lale kani zamu mila kani mikimi.
4: Kani do anu zau kake itikim.
0: Kani miki yonda.
4: Yo murusinge maju ko e yono.
0: Ayono.
4: Murusinge maju ko e yono.
0: Ay manum.
4: Tamatu zumazu
0: nanduen.
4: Na ya palma tani.
0: Ya falma ta murusinge majuko yeyo
3: murusinge majuko yeyo no kororo nguru pure lassa
0: kororo nguru pure lassa no ngaya
4: nzam kororo nzam pure nza
0: yo ndaso ze bia zafsina mare
2: kororo
0: nguru ai nyari surode
4: kwala dum duone ai nzam pure da
0: yo
2: kororon groove for it lassa
0: ai nyari zo le ya fal mata
3: nyari zo da
2: kam kambur ma chidan zo
3: ya kun gatti man groove for ya ce shiro lassa ne ro ar mun groove for roi sai ndo ya shiro lassa ya murso zo na ga kun dinna
0: u she ya zara mu amen nyira skin yana
2: le zam do korode juro
4: ai rezo
0: yo ka kande de buto amanum yo nda shadu ma ta mun ba duno ma de nda mana da samo ne
4: Marta,
0: yo dawara kalu jiri
4: dawara da kalu betoi
0: yo ato zamu machide
2: dawara kalu chungwe gulle
5: chungwe
0: tawon mare betoi
3: betoi yadi chungwe askar
0: yana nyiro
4: ngela sa kulen chino
0: ngela askar yana nyiro zamu ma for a scrum dukla bien da razon klami tapis ko sku ndawa assalamu alaikum
6: Amin wa alaikum salam babunu tijani konduga
0: Waltu misuma azamu mena duno male
6: Ah shiri zami ba da magana tungu ya la yinu male shiri
0: Tawa
6: Kanbe ya kullu mala
0: Tada ya la tungu ya da Purtun zida kudum bandiro
6: Kamu kullu ma wura terina
0: Naam
6: Kamu kullu ma wura terina
2: Tada ya tungu ya kamu kullu wura terina
0: Nga shega de dai
6: Yo da ya kakebe ya
0: Ya ikenda
6: Wai mai zau mai jiyon
0: Wai mai zau mai jiyon ai manum
6: Huru mana da ta mutun zuma
0: Mana da ta mutun nan duela
6: Ya fa masara
0: Ya fa mata awodi atai Kamsu lu mochono
6: Sai kamsu lu bezas
0: Wai mai zau mai jiyon
2: A dugu da ma sirri kasa
6: Ah ai haya
0: kai ya wata ai sir goje duwe
5: ah ka sare da
0: za su da ni wuce ba kura ko she ka sare mun jira askar gena ah patro ishen kwa ndulan balinyan wote kamsel
2: nam
0: kin da we jero
2: uskume
0: kin uskume koro de kin uskume din atte ndunde yono adi malum di malaka redi kuma nan ma fai shi ma koroda suka atte ndunde yono
2: atte ndunde yono
0: mm
2: kana realization
0: ya atte ndunde yono sha ali malum ri malaka redi kuma nan ma fai
2: real tanda tai clear realization
3: atte ndunde yono kumbiya kuma on samzu wada
0: yo adama jozo kabilo ai nya dido ai mana de ai mana da suru
5: kun gwari ga kai ko rufani suri ba ko samja
0: sha sha ya lanza futu gurzuna da ya lanza bula fallin ci zana bula fallo da den don dai come on lay comes da zana dai izin na zan gum grajowa
3: ala
0: da sam gona na attendun de no
3: jiranza
2: durza ganyo
0: a da ada wa sha tir ba gade la
3: sai ya samun magai
0: adan kam de suru ade ali malum di malakari kuma na mafai suka tabangana ku koro da kamilo ya falma ta zabsina ma sa ti jai kanu manje ya
5: ka kishi
0: me yawa kan da me
5: na ro kin miyumi
0: fatali kin miyumi kin miyumi ade zande shi yayi kati kayya bultoi dan der group dai wani kasar yin ma uma jukoro kai tsuwa pittawaz kararo chulole zu betoso
2: kusuluso
0: kusuluso shima burozu sondu zuis da legendan shabulto akla kala da bulto akla kanzana lan da bulto shiro uro jire ya kugulimya nya kwalge bularo ultiminun jire yak shiro gulzu shabularo waltina be jire yak shima da da somneono
5: jire yak karfalle shi kai kala da yoro kararo iskanyi bultu da kala kire ne nguna iskin baro
0: tawale
5: halwa
0: jire roa
5: ba sho shi bultu de kai re bultu roro niki ya bultu are wadare ngero korom na kana baro
0: ar jire kindi me
5: ko kin ya kimi wukada suro bura linga dawo kan ya amara gake wa bultu a kada kan gaza ne wa sarai ba
0: ya jire ya kira
2: ya kaza ne
0: ya kira
3: ya kira ah san da sa
0: fadona jire ruwa wono
3: ma kete nan na suli ruwa
0: to duro gaido wa gulze jire ruwa do lukiya gwanya kala kile no na jara konwa wono jara konwa la wa duwa zen mano ne luki ba wono
2: are ruwa
0: ah
3: suara
0: kuru jire ruwa kam medo nyide be wa rumdo wangere korumar mai kina mbado ya wa korba
2: arede
0: kur kamo le ye wa rum kon nge kero ko gulja e jire do asasare ba da sha ma
2: kana da barwa
0: ati ma ja ko ziyo re ja da tuluro zuk chinzu wa ko zun bula ro da bula doctor ayo
5: ayo ayo ayo
3: to ke ma she kai no bula fan dai tin
0: bula bula doctor da ara eh uzo
2: zawe
0: ali malum li malakare dai shi shi ma koro da suke shiro a suke jeda to ba gara koro da ba masa ya kabila zafira Muhammad Kamsulum korom dare aya
2: ko ya falmata
0: ya falmata
2: arwa korma dare
0: yo ya falmata ta korom dare inda son je
3: kin da mi gafsu
0: a ka da gafsu bi a falgone
3: kana
0: kamiya sho yawa
3: dunan ya kwazi
0: shi ba kurkur ne dare yo to muna fato ya da mana yanzu fero ya duk gultin ga yin mare daji furtin zube yo no kur

0: na yanzu yo ai furto ai nan karga wute
1: mana yanzu tare sa na dai andi ya tare sa da mana dai a toska toska na mara
2: toska mai mana yanzu fere duno bar mara gudu
0: ai duno bar
2: ya ba mana zikin shi zikin
0: shi ari ron zikin shi
2: a ne
1: mai din do ya ni sara ai
2: kan ba funa dro fere ron zasari ni lifto man ma
3: kan bai
0: kamba ne duna ta biya
2: kuma kam la ga dai fa yadu fere goje
0: yo
2: Allah ba ade rashidi ja dai shi ma duna
0: yo allo mana yanzu fere da gutin
2: duna ba
1: ba duna
2: fa ne ma yayi fere sai ne
0: ad kujera joro kaza do doro da duk so para scrub doni duk la wi darasan kilami ta fisku skun no da uwa fella zai e pebelan para scrub na le ne to work together waltiya da ji doctor daga sunadlan jami'in da fatoyya daji zandenyen

0: kila mashallah kuruntu faras kram don indu kila we ndara son kila mita fi sus kun nu da uwa fi alhanzi fmb lutu alan faras kram dilan ya apple mata mala modu ya ba masa tije ya muhammad kamsul ma ro koro faras kram da ita gat kiyen da ji kuruntu ndi fato ita wangana koro zai ka da be candidate zaptro da wadorte na kashuru lutu ne gab sunan landa ji boton za su da goyen zubur uskufal diyo larfal uskufal diyo arak zubur aw super lar super fal audio indi super lar arakadio assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: nam dukla zawale
1: wa zara manai ngai na ngarin da wa tukrewa
0: kilewa tule ya zara nya karinya
1: yawa kore malle
0: yawa ai koromu
1: ngauno konge wono
0: ngauno konge wono mana da tamo tumaza ngauno konge won kamselo ngauno konge won
2: ngauno konge adun kangero agudon shila chinna jimyo no to in banda ya falmata normal
3: chinna jimyo ranga wono konge dunze
0: yo chinna sha ukshili wono
3: yo
0: biate bagada saptenaro faras kram doni ndoklawe ndarason klami tapis ku uskunno da uwa pelazi epemela Faras kram dilan lenye to sok to gana lailan wolte wotia faras kram da koy koy
1: ali re yo ali re
4: ay baba
1: yo la bla una de ne yar wiro
4: ay baba
1: se kuza tum ya kilan de verge
4: ay ayo
1: tum ji ande kane ya kilan de verge
4: au to ni
1: sinan le na para yo kilan ni verge
4: ay
1: ya be gar ni sar yo kilan ni verge
4: jalai
1: kono aji yar kali ari akolo
4: bunde
1: na konto bani ga akolo
4: bori manyo
1: kono bla mama re ni ari akolo
4: bunde
1: au doli bai sai ni ju ami eno tunye wanu tu kono ya bada rai ni eno tunye wanu tu kono ran bata sama ari akolo bunde sir kalti ni bani ari akolo bunde maza kalti ni e par ari akolo bunde jinda laji ran ya ni e kilani sarbeni ajala jirande kala kilani sarbeni jalala jirande kala kilani sarbeni
4: auzani
1: patiye mai sarala mai ni manadu jeriya bolam kirmarande mai ni manadu dandwa kirmarande mai ni manadu jakatiye kirmarande mai ni manadu simasala uniro zaman na wala le malam lawan ta fesir zaman

0: Assalamu alaikum. Kaleo asile. Masha Allah.
1: Kuma Umar Alhaji Umar mana?
0: Umar Alhaji Umar nya kirinya.
1: Korombe ya?
0: Korombe.
1: Yo nda koro tawa ya tare gulu yi.
0: Ah nga yano.
1: Ah tawa ru bika antuni nda kerko.
0: Yo ah no no. Ah tawa ru zamwa kaka suro kulai mare.
1: Alare
0: ngila zamu makamilo kana mbiya yewa nam
1: awondi de kro gramen gujin no
0: awondi de
1: falmata
0: kro gnamen gujin
1: abiya kare gnamen gujin kro gnye
0: kare gnamen gujin ai zamanum mana da tamaturan mum zamanu
1: jawan
0: zamanu jawan zamanu awondi de aw gnamen gujin kare gnamen gujin no ya falmata ya falmata bulanje
1: dai kam jero ko
0: ba ma sati ji ba ma sati da ni girtina
2: ara a wani kare ga yawan gujina re ru kuru ya ga o kriya
0: oke ru kuru ya
3: ga o kriya ko shakriya
0: ko shakriya zabsuna baza mu ma
3: zabsuna
0: assalamu alaikum
1: ara salam ba wani da
0: ka liya kaliya zale
1: barkama
0: alhamdulillah
1: alhamdulillah malmo ringa ma nani
0: malmo do ngam mai nyakrinya
1: ah koren ko ya wato yiti
0: yewa nya fanjin
1: na na to hanina
3: fanjin nya
1: yo abude zauji na
0: abude zauji yo
3: abude zauji no
4: abude zauji fero rangwai kulza
1: haya
0: yo
3: ngam man be yangwai din
0: malmo do nga de miya
1: ande
0: yawa
1: awo mo wot kam tru hani yawa
3: hani nga ma ngoy mbi ngi no hani nya
1: wa hani ma awo ya ima na ina yo chis no no an da aye kala tan gara
3: ya ima na ina yo chis kene ru larsa abana fero fero larsa dar bari min na yamo jum ba sen dai ina de larsa da zande larsa de residin kamun dia refero ar wone kollu ko zin yezan da sidin ya ingo mana ina yero chuskune no
1: ar ma zan don gala
0: kran hey iran de rokju
3: se todo koti
4: ko zero ko na mo
0: dak ja ayo
4: ina
0: de rokju se yar mana
3: mu hero de goti
0: bari mina yadi
3: ah yo si
0: ina mana kamun dia sidin
3: ah kana kamun dia sidin
0: yo ya mana ina yero chuskune ano ina yaro kje do alu ay guzai
4: ah ina yaro
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam da tukilewa
0: kilewa sile
1: alhamdulillah
0: na'am
1: wa muhammad bukari wala
0: muhammad bukari ya kirinya muhammad
1: bukari ya rika hore kuram
0: ndukulawe muhammad bukari kuram kam gono kuruta magana nalan ronyen doktwe saulan karuntu ta danye nan dira askan yana lokton da gwanu faras kram da ne duklawe da karunturo ta ji kuru gawo nan da alabara su kuru kuru da su da ya zamu wa kuru kuru ya yi ku malmadi ro fato ya yi zazab sana kafa kiliya silaima faras kram adibirin sarro nan dira taurinye kuje ita gadgayen su su da ne hukula ya bu nota jani kwanduwa nan dira faras kram da taurinye ta gadgakina yaro ya falmata malawa mata ya bulabarin gaura kuru adima ba masa tijayya muhammad kamsul madoni gotsa su rafaras kram dia duro isa rubtanaro askran de tanase ta jukuru nala ne dia fajaranyen kafa kdewa sulaima birin sarro ma bariya ne duro tornyo kudi ita gatken kallo tushi maduro kruntu kdewan tusuno wassalam.

0: Niger e gultana ma Allan daji zero kada ar diaro solin suro solin eden kada la sonin dai kentau kozna den jemi alama na fideon luko tulurin karan ngai daji arniskin zer wolzu suro sahara len daji ngudu sendia chez kau kada do amurai fodoza sendia goza shitraida ndiye de daji solo isa hawarda keda ada sedido daji gudu maria la notmangna daji hawar shimama ada kuru kendano ni zero ay diaro loye madar sammaso kulas nyeru ya abi delil lodo zero ada diaro sutulino ndanye da jandero notonum la yeten ndanye kaza de la kala daji la marado migration ni karam dia sek abi delil lodo zero ada daji nguro diaro solin
1: bon on migre pour plusieurs raisons hein
2: ah dalila kada suku ande ngawar de so o kolle amma brokin awol me din jami so asuza dia kam don ngawar zu kolzu nagare ro lejin ma de she hakku zu so biro aw na lan gunyara kana de shi ngawar kollum nagare ro leti so de hakku adam gana iro asutudo aw suku ade gul kana de adam gana so she yimlan aw loktulan ai awado ngawar kolte so yi shiro isu wakazi kuru ade ma ndeida gozu koti ne
1: de ma sobeji
2: kuru ade a wodo yi dano na medina de shi nasharo ngawar koltiri sana ini nasharo ngawar koltiro nye nasha naptura mumdu nyuro kuturo wazu kaziyaro nyuro wolo na nye random ngawar da kwallum ngawar kariro lenimin ade shaka matilam nasara ila ma bolentiri la notina male da jiguru ngawar koltiro yi a woyembe yi mbu yembeji nya nasharo fitina la ya majarawa la ya awala na ndia zamzu au temi azamgono wolo na ade shima force do shiro gulen force migration shi atlam nasara ila mangero no tana mari ni nga wardi dai kwalimia na sha gadin len nabti kuma daji misallo kam do nga warzu kwaltuma so amdo le za san die kranza tamotu au kranza le za awala kindoi krai yero nga war kwaza le zain kurade malaye san die fato manza so au yanza na so na kayero nga warda kwaza le za nabsai shi nga war kwaltiri putu nyoro bule gulina idei sana sana sana indiye kuma da ande kladin da ruwa ne a wasu arka yin yogul ngana de amma beji tai da zasan de dalilla kada na sharo san de kunin ganza so au arzi do lardi au kunin ganza so da huturo na kayaro kada wa arka su sai na kuru are ma amma beji kwa mi son san de kada na sharo san diro mburo wal na so beji san de ngawar da so kwaltire na sharo siyasa ya beji na sharo adin filete so nai san diro awala shi yi sai ni wallo na san de aswa da wanda ya sai asala lai kamaro lum na sharu kwaltuso bari zain aw dai dalilla doin na sharu naptinile fai baso zilifo baso awa gari gapsina za sawadi suku butunyiro buroi bur makna idei shi gawarnum kwalturu sana sana na sharu kuma butu buroi gunyo gunna idei nye nari nyiro kuturo wolo na cinin kwallum na gari lelimi daji kuruwa dai manyiro kujiro waliyen na sharu zilifo bai aw mbo aw majara aw tajiro aw fitina la yana waja random na do awangu wakaje suro kringa anam gana irin awangu nyiro zain daji yami so marade da so da gal shi aw na sharo shi kuro so gutin ma din gawarnin kwallum lem na gare ro karama wallo na amso de nya azu zai nyiro ngai dai shi kuro dia guzai na manye na sha kuma furo kan awol men yogul ngana idei voluntary beji tilam na sara la nyiro na da kuturo wallo kalam laro cin na kwallum wallo na ari shi ma bonan tiro daji buye be na sha do lefa baso aw nyiro awala kutusadin kijin da fani bi dilibo bai sai su kishe burum na rubalimin ade shi sha kuma force migration no tana mari shi kudorin na sha botin da jigawar rubalimin na sha botin
1: de migration donc voilà
0: ngala albert shaibu daji yaminge betin bai ngo waltiye nan mo ishen jili do kuma albert shaibu andiro asuzuna adie kudro daji zero ade solina nane zana sodun daji katab lardi don guro zawembau la sendia sasar kalaksen sendi kalanzar maina na dana sodon daji ngultana au gratana do kendan zamai kalkaljen yo kuro lardadie sendia kulas sa kimondo alari sendia lardin za soro goza kalaksen gawarn za buroiro goza kalaksen daji zero ad abi sedero adie de sendiro wajin kakkadir lard do ne zanar man samandin bawra ra amuralar der ma biya do kanzalado kakkadi fondai bawra zero ad ma isya tamasura wa shima duro zikte mbao abino respeda wa suudina lan.
3: Oui, en général, c'est la principale.
4: Ah, todro. Hujja shimama ade daji no tubalan. Nonwa daji zirwadon hijra zalar da amsar tumin ade la no tubalan. Isa daji katab doni lardu isa shurur tana ma ade katab da amdoni hijra sutu zin masaje daraja zin baw. Kurula daraja ba anzare sai katab shimama ade baraza no tun runzoni. Dai no tubar masuk la ilum bin zabaw. Akai suka daji katab doni lardu de doccin bawo daji kula lamara denno ciraram lar de kula lamara zulufu inda zana da shima kuru lamara don shima hijira sai da shima kula don dajinno dai mawako zana da jili hutune nino adiye dai kula shi kula amdon shima hijira za lar chatur sai ma adiye suduna dai suduna ma da amka da na zan katkadi don shima hijira sai daraja don hijira sai lar da daraja sai masawar amka da na zan power sonduna daji daraja za ba da shima notu za baye kuru la yan za baye kuru ade nonwa katab do lardi au karab ka do isa sha su to zai kijiba ade suka am sai mamari da yi futu sarana ro isa sur lardi a jaro tumi kuru ade man botu do takte suro takte ngala sara loktu do ne kishin za Allah no suro klan za ro saka na ma kuru karab ka sha su to jin me kijin be jima ade da ji ake ro isa da sai bawo katkadin za ro isa da sai
3: a sai papi
5: kurabari
0: jami karanta da rason ne taudro ne di surfras kram don kurabari lan karau modu don daji kuro gonye ishe na surfras kram aden chari so zente de nada modu don kala daji migration shi nasarana gulzen shima hijraro lu zero ay daji nguro hijraro solin kale aminge audo kuma guluma lan baro jilin asutin jilin zero ad nado ne zana au surolar daro kuma basela chat are nane zana so kalkallo kanda tudro abita di angalau tanda kuro ne zai andu so kaziya kawro ka kadi fandikin kawro ade dikin no tuso kaziya de sa abita dia zero ade kalkallo suro dokain da daino abita din.
3: Moi, je pense qu'il y a deux niveaux de travail à faire.
4: Ah, we working nashalan fella chidai inditidin nashalan shima karab ka don ikala la marra hijra sai su totiyo. Shima fella don lardu chatte adin no shima karab ka don senare adin biji. Taida za chida kumbolin tasidin. Da wet mangana kala la marra jan za adin no. Shima lamardo amdo chidai sedin na gurkari an za chidai akriya toro rutuna sakiya. Taida za shaba na jin. Misallo chili shima karab ka don kanju muliyam so to zen so kuma ajili kala jinan kira zen ma uyum so kultinare taida zana kira kombolin ta zen sha bana manzalar da so adeno misalo jillar chatte ajeno shima karab ka senara de futu chai kulmuna de kira zuru kombolin ta sidi yo wet mangana fela dollar chatte karab ka dan senara de kazi kara suri kala do lamar kiran sai adeno kala adeno kolle da jilla marra kiran sai al marra kare an sai amsu sai wakilan su kira zen masu ajeno kolle raktun su kuru karabka gade meji shima klan zaro da zana maso chili su te civil kultino sa de sai ya kira zoro kombolin ta sai den kula la marra so to tiya kuru la marra fly ta fate kira zoro klan zaro ta faze na daji na shado ne kadu so dan kira zoro kombolin ta sai den duwe ko to mangana karabka sai ma malo rassa bana da so den kula don karabka lardi so ade na shado ne shima amdo hira so rassa su za su katka duro gote so isa won za sai den so ade taida za sai bana za so kolle kladion bana tudu karabka don shi makran zaro da sana masaje sai rasa bana za kala da marra hijira su adin sodin
3: d'obtenir des avancées sur la question
0: ngala daji askaryana yaminge fotonomo konge waltekin Albert Shaibu da yango jili yaminge gulzuna di ni kala migration en suro migration ne din dalila kada notna dalil kada di suka doka su yayi gotin nonoma lardibi so dokansa sadon doka ru gozaya da jamiro warmazen kuru kwalle kam isa gaino so dokan zambeji gawaramin dai kudro zero ar kalko

0: Musulum kuna saranali ntambi ndila mzin saina rubuke daja da Allah kawo da tradition amma ndumara zalan kalan sadu tajruwar sikin bawo
1: yo mala bor kirmaro yaso mbe idirin da so sokulan no zai lalliya rasin
0: yo ya jiri mataran zai no tunzu balan na sharo sululiya jin na bawo dan uya nan wana karen jim zai salari taran zoro chile zana mama mbe ai suka tarawa ne leza so ndi su fato an dero chunan yele ne ba nan mar har kan zaka ji ba harin ye bularin naftaro ne
1: tajruwa da som zain ba puti ai taranda sirana din
0: yo a wasu ka tajruwa da som zain ba da tajruwa da wahala da isu obaja nyanje goja nyiro kaza haza ya vitamin kukunda bulari arman yakro buri zain ba me jiri aka ya kai karo ta soluna da cin zuma ba trobor no adin
1: nim gunzi reputu trend kirma
0: obaro zo maro broma ko zuna time nyiro gunyin da ngawola naira dofi ula letwa di yoko ku naira lan lene mi bugu lima sene ra du yar yakaw yar ni fiun ro ni ma donya sadin aduma ni zawal no ma fastone no mbey yelo kan no mbey ci boda ila ne sam nyiro gomnati bula me nyiro moko sak ka ne mi yaram ka anzan yaram nyiro moko sakya
1: ar jual sakya gamin
0: ar zawal sakya gamin de kalubale fese ninjar kam lumia ko ande fudu shima awodo kalubale sai ne asado kalubale do karam klewa sinai lenum zumumiya wallahi kam sirari far zana rombauzi
1: ngila zoraja zainab na shamu iskim ngwasu romana zela yaso roman sayima hata kare njim zai masara na durin zaso do leido ne luyole no mano kudo yesadin sina na shayaso ya Allah tumangina klapatu so duina karauta na so jidin gurado ni minu hata titibuli miso yi lezana au lardado ni diaye so aro lezana au zende gile na shayaso ya Allah kinasar fondo barinuwa futu kurumaro duri so ari ni mgunza legend trent nare
2: wallahi kanasar ngai zahir yaro ata kanasar nan gulliyar fandiyande dalin zuri yayi sole nan shiro boyen kala wande ta dan zukullum leteri kudumya ta da wane lezuzantuna ta da yele lezuzantu
1: sai isa awla wazu kamu be shiro nan ge boyen da sai kadan gulliyar na washi turo ci zinazu ngo kazi yanzu mun jin ba wani amalu ke da amaran gulliyin ba dole leji ta kama ne leji ta kake da zero mun jin ba da kai gara kurwa bozu anti Zainab mana amduro fantro wa kona tada yi lezinarin kulon don zun dinga kamza mutun zuna tara da injin za generator yi da cidajin
0: injin shasuta
1: mu kwanza da kan gano fal da leze kero na taran zan yi no a wanzu gana da su wanda na burwa futu kamar shakwar magul zuna yi burwa da sha kapsa sirran biya yanzu ya cambo be bessa yangi a kawai yarwa iskara kare doni a wudo ne nan zai zo tana su kurutta cambo nan yau yarwa ndin ma yau ye yarwa adman wallahi awa wahala wahala kada diye kalan diyar ka sanye gonyen ma kun na fandiyan amma kirin kama da duwan gojin ba kur kam le zuka wana tudun surunar na su gullumiya shangawar kalakan mero surin mala abor ngolenum aw balla india panma kur aw de nyas kullum len mar bak man de yokur maro tinar makur kirmaro nyaro ne waltum le tedi min ai suka zarfan da marin isim na kalaktu donyo tero
0: aw suka zarfan da kana iske na ran wuro kalaktu ro wuro tero na da borno duna buroi non wana dun bace zina borno ga ina nigeria da mana buroi non wana dun bace zina
1: ai was
0: makoilan uma na yana shinkafa ne rafila ron da kana ku shinkafa zipsana yanda ma dufalin yar tulurin
1: to wannan masarai ai sofa tridi na samma isu wallo no rumiya
0: kasu jiri namge borno dikin namgiya sawani makon zan bambe au cira ma gwamnati ila ambe wa shandi kamaro pantiyen be cin zama bawo wane ure kin tauda janyiro yake kamla idea au mako wane yare moye ye jenma ku dawo kama irin sayron guwa bawo yo idea kenam ge borno kure u tara siyasa ai idea kenam ge borno kasu dikin awodo bornon kuna mum diyo edu wallahi ba
1: kamwaye kadda leza impantina kile kamwari leza aitsa dinare
0: kamaro kamwale zana ma ndiya kamwada nan diga de sai kamwa srobula yoga sain nya kace kamwa makace don kilometer bindi mame
1: ai tiranzo
0: sai kumbuso de zana saladin srobula ilan
1: amma nda gulzain kila patos patolan tira sadin sero kurun jot kuno gina zan sai ne na shashmar
0: yo na shashara mar samma ne ro namge ne ro kain gungiya ba ye time do ba uye time mi ba uma na na kamaro ya yana la kamwe bula garen mbe yi gultu do ro gullimiya niro a magulnyin
1: mbe mangultin ba
0: gullin ba
1: amma jakkuno do wajin sayro sadin
0: jakkuno do kamwaye sorin da katiyarin ba dan yi konga da kasannan danum room niro jakkuno akai gana zai ba kure sai cira dinar gai sadin la na din gazan nafsa kasuhun za sadin mambe kambudiya za hotelin nafsa na sadin bai kure mana do mana na da kam borno yuda angal chema ro maro koi
2: fero borno na da bazu amma do kallole zana da har ngulta dalil dito ngulla taro no ngui
0: royo roljana turun mayande be na

0: kachalla kanorin kachalla kasuye guldaya
1: kazadala na
0: yawa na dan kazadala ne be kura kura kamar o mana ina da ma suru awodien ulira hol ndu sotlamza awola kamla bazna so awola so le no mai dero
1: kalakal
0: oba marambe oba maro natima adama da ma kamzu kozna
1: ya kaman zamanu aw kutu sadin sayinda
0: kamla kamla re chaman na adan shiri bali ara na kayya ba roletiya dole gabaci oltici jin adama re shiruwa jin kamaro kuna nyiro gana zabi ane mai na funa wuri ja da madin nyiro dia sana mandimba
1: tanaso kirmaro durila rumin taralana lankliwas lai kanzaso aima wonin batesu dimba ulmandu mama tawlejin amma kurna troleja rasu halin ziyaye faljin ko na lansa kulle zanyin sandila sandiyo awado ne sore ne la awla kilzana tullan lezaya amanza so awatin durijiri ayere kinin ganzana tullan
0: mla na arin afima saimba sabab kararo lobani zinailan awiya abri zinan be we no muna kamaro andiya fanzai ne yayi sai yero fanzai yayi no zain na niro kam kayya gultuma bade dole sai awa woni ma ya falimbe u iskana man waso horna aye uro wani du aw sain du jiriya shiro a wani adu sha sain du koi ai suka karo ya de botunan karon gaida shiro gujuko non ma kace ya tada yi sai ala aw falchare kama gulluma kada kanta uso dio so man pato bo jumba so ni minare je yiro kace ndo nya kama gaba ya ibia alfa be na din sai dan yi tada daga angarnin ware kama an pato bo kam ladiya wasu ka pato bo to wazana da afi ma gade gai nan zin pato bo ja ba sha tuma zana na de na non ma dan ba ce zana wai kam wur le zana roga iko na roto badijin saba am Nigeria da biya nan gonzo da DPS ma Borno kuna dan du so ma nan gulan konyana
2: kurabari
1: to da mar first come din ya kurabari kirnu ina karona dun ne mo dukla din zandiya din dish makla tajruwa dun ne go ruburum sadi adi diwal laza sawana lezana na dun ne mai balankinin ga kindo zai abiliman mata usuluna lezin allam adi ma gwamnati ka tafadu ne gojin ya surorin fanui na karau na dun ne kusutan da bayin ita ga sailan beji sadiq abubakar follow karal lezin ladana gultina ma allan kinin ga sidi isna andi zahir kaziyar na dun grejin ma ada bayin jinna adi ma zainab abba bashir huma dun naptiken beras first cream dish ma adon rukatu andi ga yo kurna ne first cream dish ma adi ya kwati nan karo
0: time le to bade ngana da wallahi kanori mana zan fangiya kujila ro fa'in kuma da na da tuma china ma ndi ro ai ma fule zai na bawo
1: na dan de
0: sababu ya kan borno zai Allah nan gonzu din kam afi mana dan sai ba na tudo ga wana ya bari zina ro kuna cin zuma bawo riya isuka gullima a wadon na arin ya ya ba mana tunun bai a wadon na arin rangam kuna min yu mi amba kuna na tudiye langana tulumi ya min bai
1: duro sanan mi misal lo kuma nan mum son mumiya sanan da wuye da amdin a wasu ya sa nan nusku du sadin normin
0: a ande kashi melan kashi fitulu ra sama wa ndiya sare na no yana duk so kun yi rogun yin ba kam kalan zaire wazana am le tirma wa za kol zana mama mbi zar so da kulle ngiya rakya kutuba ya ro rakana ma chida ingo ke koin amma kam burin le zana da rakana ma shagon gele ngiya chida karaye mbi sharange shatulukin chida bulaye ko har ga Allah fondo zowa ai fondo zowa gullima chida karaye da sa kutu chai mana amma nan ma ide sai
1: gare gare karada su bulaye
0: da a su ku chida karaya bulaye gare gare ngana da karada shimana dinar rile nawo kawuru gonu isuya injin ne yajin kuma tara da mokonzu kam tana ne mina numbaro ga isu da mokonzu da kam gada injin slime second injin la sunzu makina gulnyan be shima sha su tajiri yanzu kada su tana injin shima da slime second dimia nya su tain shida karaya da kashi hitulu roya ngamia video shima kiji fanzain
1: nguso wahala
0: nguso wahala mai gida la nan zan bula angla bawo mai gida ba ma lo maro montuma monjin bawo da yake sidim ga ideya saka karabi aliyono
1: amma furtu gwamnati na
0: karala furtu gwamnati lankara isu ya mai gida ndo burwa ma kala kullin dara ne a Nigeria a Nigeria ya ribalar dara soro gana la jire jire shi ma jire wai a Nigeria ya ribal dara soro gana cin hanci imi no walja time city nyiro waya boxain wane na soro ka undiya den au zuwa ya kada kara ba nyiro electin sadina a waya sa an mun zawo durim cidan zai duri sidan zai boja aro aro aro guljango urawo guljanao kariya ne san mo larir mo rumuya lenyo isa a wanzu radio ya saru waltaya uro waya boxaya walte yishe cidan dai goye konye
1: ina suro bulai da
0: suro bulai sai kaudo tudin ma suro bulai tudiya nye manyan win nye matulluin nye masarrafa no dinar shi ma da
1: shi dinar din an mai yaso
0: kam mai yawo iya am chai gulin yana da siriya zan yi ma ko siriya control zan karawo arafa yawa
1: kuma kan misalin passport balle ja kauni jarin kamun kon minno am nijere re satan ya gwamnati ni jarre dai kamma
0: gwamnati ni jarre dai shi passport nun ba ma'ana da kotu wahala
1: ada
0: da gwamnati ni jarre siyasata musguna da ma wani passport da ci dai
1: o am passport baso da
0: sai passport mali da mana wani gwamnati a kaljina mali da man kuren ya satan replacement me ninjar da kamun konan bulaturo ga amiya bi akarala nya chata ma shi ma replace do nya sauru ba duka ba zagi nya gana zain kama am ga dai saudi gana zain don ya sapsa ya nya sauru boda ninjar nya fi zain
1: ngila proscrum diar tu mangana kwana lambura ta jinna eh ya ja zainab kwana shamo ishenta na so ngo puman da yi dare ne siri ne mana di makuru gwamnati da warin zure ne fuwa so jami da lar Nigeria aro nafsanan karo da wari waka da yasudin ne mana dima gile ngokinin gado ne sandina tudiya sarin na turna tuma min gwamnati isa aula su da walta jami'a da su isa na turu kwalza isa putu aure na turun kinin ganza
2: kai putu mana sadika da fanti arin ma duan ba sai dai ko sandido ne na arin da zana turu da sore inda gwamnati da laksa kanzo kam lezu mu konzi ko na turmuro zai isa ran definitely effort da diyan na kare kuru da warin yamba diyan da mawa adinan karan da akawa gana da musamman so diyan amma girne amna tudiye da kudede kamla capital zai dubi so ndi iska so zura na ran sirin din ya nafsi in ba
1: so ndan al marumiya
2: walta
1: walta ziya sana
2: zahir zubun zana sana yawo shawari royyan ma da umen ma kasudu daptin ndu ya zai kasu zun sirin ndu ya zai mazu amma duno dunon ko kuma brolan au bi ningalan duri gonum ya da suwar duri suna na dro futu kirma an da sha zangen yana dai tada laro na mun furumgum a worino suna ma diwal masu tayin ba
1: ngila zo
2: hazard doni lady suwarin duno ko suna da saka a walalenum isma kirinnum da psychological affecting sujin siradi farna ma kakkal siradi a wasuri gide ngila zo da yawa bati bati karana ana shirin da zo
1: a bisu mamin aw ale borna shamu isingolenum na tuduruma kutara ile jinsha shawari doni wande lezin yayi milla
0: kutara wande na turo lezi gulima nyima abokin gabanzo
1: ni da ra'ayi min
0: ra'ayi
1: salo tarasuro me turata ngonyi lelum awolelum na da ruma da aw mato lelum ngo fanduma da amma kwamiya isim naftonyo terina tarasuro me nyo shawari min mana min fand faidatin lensha sho shawari ayi min
0: ah utara suroye ma uba anzuma linge wahala akai ya kana da shire ja da da kwajin bawo arzi irin duye so gade gade shi bula tudu wanda ya wane linge a ngai so ndi iskana leyin da wanda ya gullimi wane waya kuraro zuna ya wane fato zaman ne garzuna sha daga arzi irin duye so gade kamla tunde ma arzi shar so ndin bawo kamla lezima so ndin ba kamla na dana da man so ndin kamla lezu na turu ma da wahala sa isha nan zuro re na zuna da arzi mar waljin suro kam mailan be
2: ndu
0: so arzi yanzu gade gade
1: ngila zoro ngila yo dare da jiran makurma aula wani suro proscrum adela wani ne ya korki makur karun don gumgu ya karantun da asu zayara wanda
0: abi alhamdulillah o na gwamnati ran awal faramaro main na jamaro main na kalairo main na gwamnati da ngo ala ngo nai hutu shiro biye ya diena hutu shashin nga wono shaga yena hutu awangai diogu zaya diena bune ba suwa ba andiyari sidi ya gwamnati ya dankarai wallahi ku borno chida mero olo nama wallahi kamla shiro suluna tu dole zina mamale jimbo chida ba martuno leyndo la mbeya nyema yandeso nyema wandeso nye kamware leila mbeya gayo na gwamnati din am chira ba duro chira mano
1: letiru loro moljimba ngila ya zaira bode aula njirni mi hara madaira jaramo
2: daji a wodo gurin na mbeya ande kalande din kuntien no awa ande din gwamnati klar kurarlar die gultin ko yawa gwamnati kre borno yidro ande kalande ma longroto yana karaye program sa dien fallandia fantir mare awa larina tamani mero de jin chaman
1: sai razan
2: so da ala kamandi futu ba sadike bayan ngododa ga ferzina idi ala kamandi gwamnati kala kan bayar duriro duri titibiri mero nala herra nala kasuye nala bialenum fandin zawon za duno yasadin no yayi a ngai shagola ne ngai dalilla gwamnati de cita buri mira chidoma ande samma soro afudoro
1: ngilazo
2: jeli tara lezu wahala surin azau surin ajwartin son sai suliya napcha so ndimba da
0: so ndimba
2: dai our tackling dude sai gwamnati dai shimfuda na wala sauki
3: a jama
2: mai rusa sai ya dai Allah do tala da sauki zo
3: ingila soro ingila harami current tun yaso ayya gwani ma kan reda jin sanade press cream di tamtam ma kura bare arina lambura su jin sun zir lokti hal za su nade su gitta na sun kusa tare ne su press cream di Allah an dio bayan falfalle ita ga sana na biji
0: Sadiq Abubakar
3: ingila soro are ma kuro kusa tun da fallan sha gwamnati la
2: Zainab Abba Bashir na sha hukuman zundo Adam Gana da TSU nasaran nan nap tip shop
3: ngila zoro fundu frustum di Allah andio ben pal palo itagat ku arot mangana fula le ndia dunia isu andio ada kozina ro current ndio ben kan
0: inshallah
3: ngila harami current ndio so nandi lok tundo agono andia pal palo kruno ala lok ta Allah le ndia fajara ndio susu engineer dunia kwenya hapsina una ndio frustum shimara dori di club data ro itagat kana ro wani ndia sai lok tundo ku ya ka drop ndio to sinyo ma salama
4: Faraskram Kurabare, Ade Zainab Alhaji Ali Nandiro, Itagasu.

0: naira yar arakin ciwon tun lada ka salla a kadan latukuna mai kuno za a wanzu su
1: jire
0: amma gai kadan latukuyin gai ne zai ma da naira yar arakin maka so bul yana
1: jire
0: are ba ga rote chore ya nala nga kamla ale chuna she ka su wishland ba ga rote ne naira yar
1: ka a
0: latukuna mai yar arakin ciwon karin da tukuna ma ba garo ta yin shaka su bulunkutu a ikul da su su mafurye da yi kuma gajin gaye ma da ya yi tsawa zai mara naira yar arakin marasa din kasu in ji har gaskiya talaha adalci sannan amma kasu ne kuma wanda na madara ya kuma are gwangar sulu are gudun matsulu na jakshan kuma lai madara ya ma'adin amsa ya ma da naira yar arakin ciwon da marasa lajin a kadalar tukuna madama ngai ma kadalar tukuna madama yar arakin na ya kare ta wanda ta kana muku yan kuryu kuna
1: jire
0: amma na gaptuna kadalar tukuna wala yar tunduso yar tunduso yar tunduso fun su ma mala zai ya ina kadro na ya karin duya ina ya kalo sunan zafi zo na sai ma tala am musulman juna zana ya qur'an Allah ka sun zata dinne
1: jire
0: a bana zai amma
1: ade
0: ade
1: jire
0: yo kuru aw karo kujinde aw lan amanna zizi da manai aw halin guran den wa zana jimla sanarwa dukana angalaro ya dukana ne radini
1: tawadu wandwa
0: wa dimi sim a dimi sim har kaman zai isu lan guran de sumo panzuro ta na da kaman zai isu foton zuna wanzu ko zuna to wanduna ya da kai na zaka jimi sa awala sumo sai da zuwa ya sana radio da razo na sai da zuwa ya sana na ma zai ba wa
1: gala
0: sai mana dina din da ya ci wando wani wanda annan ka zura awla so da kam radio da razo na andega ya mana yana amno bana yambe
1: mana yambe
0: ku ka su ya lamar duyen amma bana yambe awar an mara kuna ne fi ya mana yanda amla sai Aisha da ka zai aya wala ma kuma wa da yana kamar kaman su wanda na ai nim adal ka da ka an ya san kam da surun ya kuma kam da surun ya kuma nan da ba su to na wanda ya ku so to wani lezina
1: gala
0: sauro yasu godiya sunna radio da razo na godiya sunna awro ande diyan ma sauro kurnozuna ngai su dai ngalaron da shiro la sauro kurnozuna ngai su dai ngalaron da shiro lan jitai awalan wabin zalan shiro tarle wa
1: ngala zo maro ngala alaji umar ngala wushe kasadro nyiro askarin yana ngala zo ro alaji umar andiro a taman kariya kumbe fallandiya gulzuna kuru a odo ngawla war mazu a washima rito nduna iklayin kurnon zu pletina Assalamu alaikum.
2: Amma alaikum salam.
1: Ndawa tukule akili asli.
2: Alhamdulillah
1: ndawa manani. Alhamdulillah.
2: Mala ali sanawi ala manani.
1: Ngila mala ali nyafantin.
2: Awadi tukuna lendo adi main wallahi kullum ya radio do gakin main kandikin ba main kandikin bar ko alaji wo ko wallahi.
1: Ayya woni min dokon dum ba gayin ba ra gaya gonyin ba
2: gayin ba wallahi gayin ba
1: jire na shayin bom
2: sanawiyalan
1: sanawiyalan dokon duwa am guro ne gare so nden ba
2: to nden ba wallahi
1: jire ad network ke hallo
2: wani jire wahala ke da
1: jire
2: ad network ko lindai
1: kuma go ku paraskaram taman kariya kasu yoraga amma taman ayya andiro gulsami
2: a taman kurdo da kai taman a wurin yiye din kuma
1: tafi mayu mi a soro ko a bari ko a bika irin
2: a rubo ka dan yau kuna
1: yo ai taman za a yiye so
2: kafai yau kuna
1: taman dungula a yiye so
2: dungula kuma tagon guro ila man naira duniya rubu kukku da mare sabai da yo rungo da kuma kadalle mare kudu kamta mai na duna yake naira yor arakin tun ya ce lan yor tulur
1: yor tulur
2: a da ingaji da naira yor arakin ce da kadalle mai
1: sama cost da da ngala zoro
2: a da yadi
1: ngala mala
2: bari da wurti gen
1: ngala shon ba mala ali zoro nyo akriana doan andia mazana manso ndi mbaono daji kudo alais andia so ndana bare fandi na alais dia assalamu alaikum
3: wa alaikum salam dawa tukliwa
1: kliwa slein dawa tukliwa alhamdulillah ndo mananyen
3: bago duso sin mari bo fo le nemba karaptara re krinki
1: ngala bago duso na shayin bo bago duso
3: ah wa

0: dalilin zuri ya Aisha dai alayhi salatu wa tanzina din inji e ba o kula inji balan a oni fatuna dane a wadi manye su amso da roza amso din go sai kuttu man kuttu habu ya Aisha da goza a wanzu sai na aboye goza su hade go fero mi a kundo zuna Allah yake ga ma wazo nan jiye balan jiye konden ban zuna don go a sha wazo and dia lokin da ban na zungo ka dia kaziyo su kina wala ba amma ya Aisha in gaidi yanzu da dalil zuna dalil zuna go ayatu tayammum duka mai ci sha wala sai mai arba ya Aisha dai adi sandiya zanzu faqalat da ya Aisha yana faqalat Aishatu fa ba asnal ba'in allazi kuntu alaihi kayi modon ni kranzan da kananan gawo yonye sangiye ci zina din fa wajadna al-iqda ta'tahu iqdun zu'an zu dawiya ma hada cidiya doni shi kayi modon yadin walta a za ci wanda kuma subhanahu wataala ya kada zina adi shi ma dalil doni tai mama da sharatiya walta dai kasa suna nan adi abu adeyi su wa wona tai mama da na malama fikiyelan sharta aguga nazan bai mazahib dai alaka da ikhtilaf almazahib lan salan aw la fallan diya da isu gare da jin amma yayi sa kam kalanzin taimaman buwa walta din kam da awlok suna walzi tara gara kalanzin sala da mambu gido aha le na taimaman buwa lan dai gulti ba wallahi alam ade ma alqudratu ala istimal as-sa'id katidin kalanzin ma annum shilan da nan manin pandum shiran faida timin na walta so ade yi wujudul hadath an naqit atirim lan hadath audoni kafala lambitie au audoni wala lambutie ade so isu walta walja au loktu ibada ide kan shan so awad mashata ganan laye ani muslim walta so au dalil doni hadath yadin budoni haila au nifase ade hangalla walta amso awa ade yi shiran so somzain babu doni wajibat tanze do lenimia shi audo ne ganazan nan wajib so malmai ganazan ma bai amma yayi ai falwa jado sai mama do lambitimin adabo salak manan de particular audo ni tanjia wolo kasala gonye ishena har san mason mananyo mananyen de mahul mutlaq inji doni taho shi ma tahir ya mutahhir shilan wolonimin shilan kasaltimin har audo ni gulyena de yo ku taimama da yusu inji diri wolo da kasala da samman gollan bitim ciyam lan jidi ba maul mutlaq gunya da zaba wolo da aidimin allan hom doni tayam medishin da tayam de shinum tahir doni katie njie gi da yo sai le injida kollam isum katti adan faida timnum tahir katidin manim adama suka fuqaha de shi tayam de lai aha shin jiye de yi nya tahezin nji nya ita tahezin ama tayam de nya gire ita tahezin sen lai a nyo ibada da ita jusin ibada da ne natudin jilan wolonum au kasaltum doni diori shato nyo ganati na ibada shima da monzo annum kundonum ba sai inji manum wolonum au sai inji manum kasaltum ya mahare sa inji ba walja kati manimin yo kati din ya ita tahezin a nyo ibada shima da ita jusin la ngai gulzana be mana da waltie wajat loktu chondie ma ishe insha Allah duk mana da nana yan adama su kale ni yake ta wafiki yarin ma hiya al'adha allati yushra'u bisababiha at-tayammum nda uzradoni waz dalil zulan nyo tayamda shatin made aiso aiso sandi gulmiya tutu gulnyena ide audo ne nyo tayamma jusin made auda ne nyo tayamda ita jusin made shima al'ajizu an isti'mal al-ma'i bi shudun ajis hakti ba doni shilan annam jirin faida tin bai kero da ruwa doni annam jirin faida tin bai la isla imma li faqdil ma'i njidiyen nan bai saula wa imma li adamil quda aw hakti doni jirin faida tie da mabba nan kwasa saula aw awla gade falasti malihi ma wujudi njidiye be aw indi njidi mamam pandimi njidi ba adu wan nji mamam la njidi pandimi adu fal an go njidi be ganata amma ti ni men kungula be kwasala be mon zinji adan faida tin ba aw zo namu sela ni namu zije ma da hangimi njido leti mi anya lojin ada ya isu walja fayinji adan faida tirin yo sa allan mo njin ba walja da ya ada shima dalila da suku tayammu ism lambitimin wallahu alam wal ilmu inda allah malam ma fiki ya da bo sadaki ya faqdul ma'i njie ba tirin njie nya fasu ndaman njido ne kasalai ndaman njido ne wolai ada ya isu ba wallo ma ari sheti share kuma subhanahu wa ta'ala ba tallo aya indi tayam irin suruna falam tajidu ma an do fatayamma musaidan tayyiban du churo da ade sak dalil bula wahilan iza faqada al musafi wal ma mathalan kam bula rama indan ji fa sumano da so ndi imma bi allam yajidu aslan asl ma an jidu ma hamsa fondi awon jide manum chondum ni kasala lambietim nji impanduma ma harun go woro ma nya sitim ba adiso awu lenum jide fanduma den nji zamdo ni shilan kasaltum do ibada dimin ma ade nji de kunguna njiriye de yumiya mo njim bada kunguna njiriye de yumiya bularam kora funa kunguna moto ga baba zaupit yo aye au shade ada san maso njide ba da manyo flezin dai ada yan sai su walja allan nyo dai tayammum a tayammum tayammama da dai allan na doni ke bai falam tajidu suna da falam tajidu ma an da allan jiri sun pandimi wallono ada shima shartu doni tayammum me gultuna ma ne shima bo salake faqdul ma waje ishiya insha Allah lokacin da su tuna nan ka do kala faqdul ma in jiya for saidin daniya waje ishe awado ne malmai gare sauduna ma bi iznillahi ta'ala ishe walti goye konye Allahu alam wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah
1: bila sena te danya askrena ndirobe na kamilla dima da jahar mikuntin sunnalan ndirobe in program de kashimo ndiro kashe danya selectin de fuelan assalamu alaikum

harami kurenti ndi sa putu nandiro paras karumla furum ngana ide fule ndi mbiji tam tam angawa fule ndi akrinye hena ndaji nandiro diolwa ya mana ida furumi kando sa gonu kotu bari nuin kilewan andi akrinsano.